Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti fitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, degiten siya po 25 FM. A true inspiration.